Pu batenga lak families lak ngita murai wal mama yen sekana wa murogo ba wa kail ngaba kayau ipalo kurisa pagi pangal panau sina ngayu medau miawina indigenous business malpal waza so nabi wikinu wao pichama dina lola digital nanu miaina kaina dao mi sina mse mura Friday nuwazao ngata wartnarao Wartner along a Friday Munanga Atlak setao municipal stawani's interview la waking kaurete tadora kedengi dance na bio tunarangata interview en wana din git karngai gi nga songa bakai palao kurisa pa game palao la digital pa kai ke nat ke nanu au business sa wow mie na admit paru na kuika im din nanu au mie sina business sa zaget moino nanu mi dananga